mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo 16 osu elekesan odun 2026 gbogbo lembole wa e dide o gbogbo eyan omo Olorun e ma bo nibi pepe o gbogbo bi te ba tin gbo mi e jajo lo dupe lowo baba mi baba re oba to tun ji oji si imole alaye loni ojo anu mi ninu awon ojo ti a ki bi si awewa oni je ikan ninu e adua ta gba emi ma gba fun yin e didi e ma bo nibi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan eyin omo Olorun ki n to bo sori facebook youtube ati tiktok ejo ka to ma bo ni church loni ah eyin ayan fe nkan kan to da o to sele laaro yi e ma bo ni bi pepe e gbe iyoyin dani be se nbo e ma bo ni bi pepe atomode atagba iyo e gbede church ati cdl loni bayi bo ko to di pa lo adua meta ni Olorun ki ko adua lakoko ni adua ope ni gbogbo bi te ba wa esun iyoyin megbe e wa joko e mo dobale eni baba gbo pe mi nigba mo wa layi oku mi o leyin o Olorun mo gbe oga mo yin o engineer e ba mi pe pastor Mrs. Temitayo nibi ti awon omo Olorun joko si bere loni nibi to nkaluku tin woju re bi omo kunrin se mo woju baba e nibi ti awon mama joko si bi omo birin se woju ye kan mo kan sara si eyin te wa lori facebook ati tiktok ati youtube be se n gbo mi laaro yi se mo te se e kan mo te thank you father thank you jesus thank you holy spirit mami joko ni mo do bale laaro yi.

ogbo mo Olorun ki gbe tele mi baba mo dupe temi mo dupe bi to ba aye mi de mo dupe bi to nba mi lo ogo ni fun o Jesu Olorun ki ko adu ope adua keji ti Olorun ki ko mo fe gba fun yin o ni adua fun idariji ese Olorun ki ko o ni mi o fe iku elese injo je mo pe bi Olorun ba nsa mi ese ko si enikan nu wa to le du o ni sugbe idariji nbe lodo re ka wa o le ma beru e Psalm 130 mi mese to se to mo mo tilekun orun mo mi mese to da ti o je ki adua ri o ti ese bi eni po down mo mi o mo to towo bo eleyi to nje ki won da adua re si olaya akosile iwe mimo lori mi ni pe tin ba ni ki ese nikan ko duro o ni yo duro ta ba ni ki ese nikan ko lo yo lo eyin wo le fe ese yin mo o fe ko le o si fe pada sinu e mo gbadua Olorun gbugbu awon omo Olorun ti won joko ti won wo yi o lawon o fe pada sinu e bi won mo agbara tin dariji ni iwo lo lu dariji ni olugbebe ni dariji wa gbugbu ese lero loro ati ni se je ki ese wa ko lo si okun igbagbe nitori anu tin sogo lori te idajo wewa awa o si mo a o funfunju egbon wulo mama yi ati baba tin gbo mi brother ati sister yi student yi o ni pada sinu ese re mo atu ole atari ese jin o in the name of Jesus instruction be ni pe mo pada sinu ebi re o adari jin o loni adua keta ni mo wa fe gba fun yin ti se adua nu bibeli so wipe emi o saanu fun awon eni temi o ba saanu fun o ni bi israel ba po bi yan re ti okun e tewo ma esun iyo yen mo tosi gbogbo eni to gbo mi ni iseju yi mama rabadu ne ke poya abali ameno so topa ayade gbogbo ti won pe ni agbara olohun ni mo fi so tele ninu mi mama ti n gbo mi ki anu ko dide fun o gba anu olohun laarin awon yoku ki anu ko farahan ninu ipin irawo re in the name of Jesus Christ e wa kigbe baba je nla anu gba odekunle epaphras poko ti ena omo titi layo debora wara anu gba in Jesus name se le dide mommy se le dide daddy e gbe iyo yin dani e wa rin lo siwaju eni baba ba mi damajemu iyo ba mi damajemu oniyo lato ni lo iyo ti mo gbe dani ji o sise femi na in the name of Jesus Christ e gbe ikilo ki se pa nbo iyo ki se pa kan agbara kan to special bo ba se so tele si ohun lo njo yato anything ti woli ba so tele si tabi ti woli ba fowo kan o ti ku ni nkan lasan o di majemu olohun fun eni to ba gbagbo enikan ni kini di ta fi ni tin ba gbagbo prophet and mysterious people they speak nonsense that eventually become sense enikan ni kile wi yen woli lawon eyan ijinle ti ma so nkan bi isokuso ti o si pada wa mu nkan to da jade iyo lo gbe lowo yi mo tin so lati ejo yi olohun ti tu oko awon mi nle o ni ka gbadua si ki n so tele si lowo re iyo ti dowo ti e gbogbo nto ba fi kan yo bere si sise fun o in the name of Jesus Christ o ye mc iyo yen le e je ki n sare lo e si iyo yen le mami e je n sare lo sinu iwe letivicus letivicus chapter 2 e je ki n ka verse 13 iwe letivicus chapter 2 verse 13 e gbo nti bibeli pa lase lati enu mose o ni ati gbogbo ore bo onjije re ni ki iwo ki o fi yo ko fi yo dun ki se pe ko fi si ko je ki yo dun gbogbo ebo onjije re ni ki iwo ki o fi yo dun beni iwo ko gbodo je ki iyo majemu olorun re ki o ma se si ninu ebo onjije re gbogbo ebo ebo majemu ni o irubo kini kan ni o o gbodo o dase o gbodo maji oniyo o ni gbogbo ore bo re ni ki iwo ki o si fi yo si e meta ninu fasikan o si da koyo ni igba meta ke le mo bo se serious to olorun fi je pe gbogbo eni tin gbo mi ti mi o ba fun oniyo lo buyo die bu sinu awoko to kan
eyin omo olohun te ba ngbo mi bo ba si wa si church lola bere pe ewo ni woli igbadua si won le fi le olowo I pray seriously in ta ba se ni we mai na la se ni sona church ni ola bi ogo se nje ti olohun ni gbogbo bi ti e ba ti ngbo mi ofin akoko ti olohun pa lase fun mosere enikan ni se bi se be enikan na ko lo wa ni bo won ti wa tun loyo now awa pada lo sinu iwe second king chapter 2 eje nka verse 19 ibi ti anti koko lo application yo second king chapter 2 verse 19 woni bibeli so eje nbere lati 19 yen awon omo kunrin ilu na si wi fun elisha pe ki esi itedo ilu idara o bi oluwa mi ti ri sugbon omi buru ile sa seri ilu ti won pe ni jeri ko mo ti so njo ni ilu olope ni topography be dagan oni bi oluwa mi se ri won so won fi ilu yen sun won ni sugbon nkan buku to sele ninu ni pe se ro mi ti nbe nbi omi be ti buru se wa ri gbogbo le yi o ti sade mi wipe ko si eso mo mama egbe ese meta si waju ero ju dide ah mi mo to ti buru tabi to sa mi mo ti o sise mo nu le re ah olorun wo lo pa lase pe ni osu September osu baba bayi ni ki nbere si lo iyo ki si ko won bi won se lo gbogbo eni to ba gbagbo ti o deja tabi ti o so pe ta lele ti ndun yi won to de gbogbo eni to ba mo mo tele instruction yi iwo lo pase o oni ka lo iyo je ki yi pada nla ko de ba won gbogbo ti o sise ninu aye re gbogbo ti o sise ninu aye awon omo re ko bere si sise gbogbo eyin te ni shop ti won ti so di korofo iwo na wo ibi ogba shop si da oja ni ota esa ibi ti oko ile si ko si wahala nbe awon omo re ni won kan je ki won rona lo lati se igbeyawo ko ti si aga won eto nkan ayo e ti sayeye rinu ni te sese deun ibali abada asha oko ile daada sugbon won o je nkan ri owo be e ri leyin iyo ta fe lo yi opolopo yin le mo gbe nkan titun wole in fact awon kan nbe ni bi ti won gbo mi to je wipe ni kete ta ba ti lo iyo yi igba ti o ba fi di ipari osu o kan ipo bere si owo owo kini owo to fi ra le ta lo so mo opo le ko estate ma jemu iyo la fe ba yin da oni gbogbo nji je re je ki iyo dun Leviticus chapter 2 verse 13 o si da po iyo ni igba meta in to je ki nkuku joko ti iyo oni pe kilo de ti olohun so wi pe ogbodo fi iyo dun ogbodo lu iyo e si gbodo je ki iyo ku ninu gbogbo eran ebo sisun re ibe ni eru ti ba mi lo nu fasi kan ki olohun si da po iyo ni igba meta mo miri mi e wa tun gbo to so tele woni ni verse 20 o si wi pe e mu awokoto kan titun kan fun mi wa o wa fi kun e si fi iyo sinu re bibeli ni won si mu to wa oni e lo buyo sinu e wa kilo de ti yori bayi verse 21 o si jade lo si ibi orisun omi na o si da iyo eyin kan be to je pe die ninu omi ti nbe nu le yin te nlo ma ni ke da iyo si nigbati n ba gbadua si tan ti mo ka gbogbo samu to ni ki n ka si eyin kan be to je pe shop e la buyo si eyin kan be to je pe abe bedi e ni ma ni ke lo mantu ke gbe iyo yen si fun awon ojo die eyin kan be nu ona ba wole yin ni ma ni ke ti lo iyo o lo je ki n so bu yin pa ti bere si lo eyin kan be to je wi pe ile to ra yen gangan lo gbe iyo lo to lo mo mo da si ori ile yen ebanka mapu amenasha aladas mo so le kan na gbogbo ti aye da duro gbogbo to buru gbogbo to sa olorun jo bu ola si oro re afi to ba se pe wo ko lo fi asiri han mi gbogbo eni to ba tele to ba ba wa se je ki yi pada nla o de in fa e ri awon woli tun so fun mi oni iko mi awon ojo isemi kan be te mo pe ni sunday oni yo gege bi ohun olohun atun ti gbo nkan titun mi re gbogbo eyin omo olohun te ni anfani ati gbo mi kini woli wa se bibeli ni o si jade lo si bi orisun omi na o si da iyo si o da iyo bibeli ni o si da iyo na sibe o si wi pe bayi ni oluwa wi ibi ti iyo laso ti le da sise re ibi ti iyo laso ti le da fon re
ibi ti yo la son ti ne da jade bibeli ni o si wi pe o so tele si iyo yen an iyo le sise lai se pa so aso tele si enikan ni oro la fi da ile aye oro ni ma ju sinu iyo yen ede ni ma pe si gege bi won se so fun mi ninu isipaya mo ti ri ede ti ma pe si

0: nigba ti mo ri Jesu Olugbala to soro nipa yi o ati n to fi aye wa we ninu we Matthew chapter 5 egbon ti bibeli so ni verse 13 Jesu re lo soro yi gbogbo eyin te ni ki n prove e mu jade ninu New Testament oni eyin ni iyo aye ase wo ni yo ase won kan bi yi sapere lasan ni e kigbe emi ni yo aye emi ni yo idile baba mi emi ni yo kini yo ko se money bi eyan ba fi 1 billion si obe ti o ba fi yo si obe yin oni ni lari eyin ni yo kilo de to fi je pe won wa nte o ibi to ba wa o ye ko go wa nbe ibi to ba wa o ye ka dun omo generate jade nbe ibi to ba wa o ye ko omo ri dunun ni kilo wa de ti aye nso yo didakuda egbodi bibeli de eyin ni yo eyin ni yo aye sugbon bi yo ba ti di oni ti yo ba dubu ha ibi ti wa la wa ri oni kini a o fi mudun ko si ni lari mo bibeli wa so pe bi ko se pe adanu o tun wa fi kun ki o si di temole ki a tele se omi ni ko di temole bi yo ba dubu ah e ki gbe baba mo gba ki o to so mi dubu mo gba ki won so aye mi dubu mo gba ki won so ise mi dubu awon ise kan be to je pe systematically o ti dubu bawo le se mo to dubu ko sentiment yo we mo koni ni lari koni si oko koni si nkan amuye ki lo si fa won fi yo pa o lara nigba ti a bi o olorun emi awon woli ni ikan mi fi isiju abami ran won leyin eleyi won bere si mo ni testimony lo ni kongbe kongbe o se se ko omo ti gbe ijele to nbe ninu iyo o ni mo si de re laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe laye jesu olugbala o tun pada reference si gbogbo iyo ko le mo pe orun oluwa baba wa ti nbe ni orun baba oluwa jesu christi nje je mo pe won ki sise ta ko ra won won bi agbe kale bibeli de bi wipe bo ba ni oye oye bibeli le mo yi o ojo ti bibeli ba yi o ri pe yanu lo simple ju olorun o mo de o si gbogbo awon ile ti an ti gbe iyo dani gbogbo eni ti o deja re gbogbo eni ti ntele mi bi mo se mu oro iyo yi je ki yi pada nla ko bere si de ba won ategun ti tun ategun igbedide je o bere si fe ninu ile yen o ni de eni ti won te mole o ni se foju di iyi pada nla yo de bo laaro yi eyan ayan fe an te si waju ni ola ni agbara eni to ni aye atorun mo kopa emekwo no yadali abadasha ni bo le tin gbon mi e je nsare pe obirin ko no sare soro die tori pe ibi ta nlo jina mo nsin yin loju ni sa engineer e pe eni to kan iwole ko no sare fohun ko ma se pe mi o ni da to mi lataro
1: praise the lord mo dupe lowo olorun tori pe olorun dara si mi ninu ijo igan to so egan aye mi to so di ogo fun mi
2: nice
1: ni oye 2023 ni mo jo ipe yi
2: very nice
1: business ni alajapa ni mi o ma nlo oke o ma nlo le ni so o se yan oduro lowo mi amo mo sa duro mo ipe yi emi ati phone ni ti mi ba le wa sibi
2: jo te ba ti sin george e mo wo mi lori live
1: be ni sir so daddy wa ma so pe lati jo to tin lo ki lori mo bo iwa ati wa ma di phone ka nkan kan so mo wa ma mo bo se wa soro yen to rojoro ma ndun mi mo wa bo si unu pepe mi mo wa koju si calendar baba mi mo wa so fọlọrun pe ọlọrun jọ se iyanu nu aye mi ti okunrin ya fi ri pe yes adura mi gba ninu ijo comfort life mission so bo se di awa wo program on ti bere program so bo se gbe wa fun mi pe program si bere mo wa connect mo mo wa sa nwo mo se ni bo se di bi ka share ni mo se share niyan but na mi kan le wa ni over last bi 30 years mo si kere ngba yen tan ti lo so mi ni contact won mi lenitin leyin ori Facebook mo si ma message won wo kin reply mi won wo gan bo se wa di don mo kan share de odo won ni pe je kin kuku tun
2: je n share bi mo se
1: pa odo won bi mo se ma n se
2: eleyin te mo share njo to se adodo alaanu o sumo bayi
1: so bo se di don yen niyan mo kan share odo won bo se pe mi niyan ni Facebook mo wa tun number yen wo pe se won se mistake ni abi emi na na fe pe mo se gbe niyan mo se ki won ni e lo san ba ni tola ni bawo ni mo ni e ti e se ran si mi no ba ni so no ba ni ki lo fe ki n se fun e oko wo pe abi ki mo wa so fun won mo ni mo fe kan site mi ni nkan kan no ba ni business e nko mo ni on lo ke on lo le ni pe ko duro dada won ni si business ba si duro site a se pe ki ma worry so ba se fun mi ni ba se ni pe to n ba ya won ma get back si mi ki send di number mi ni ori Facebook yen so mo se send number mi si won Facebook yen bo se wa bere si ni pe mi won add mi ni WhatsApp won wa ma message mi so bo se dijo kan tun wa nu program mo tun share dodo won eyin se yen bayi mo kan ni 500,000 ni o tun wa dijo program iru ele ta se last year mo tun se wa ni emi ni olodun mo tun ni di freezer kin te ni freezer awon eyan ma fe nkan tutu wa ni kan lo da pada pe ko tutu so ba tun se pada tun fun mi ni 450,000 niyan
2: iyan na to nowe bo ba ti ku nbi kan si ami lo jabo so wo lori nice se roju aye gbogbo eyin te mo sia e wo bi to lo tun gba yo sawon oba oke oba isale oba arin gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook so mo sia program yi a n pada abo nisin mo n bo lori Facebook mo n bo lori YouTube mo n bo lori TikTok e ni tan yin je gbogbo awon tin connect omo kan so bo se connect mo program awon eyan gbo lo bi nkan mi o ni bo na se awon eyan tin follow hun niyan o wa so awon tin be lori YouTube ati Facebook omo gbo bayi ati TikTok o ni bo se bere si ni follower ki wa se yen nikan oja hun gbogbo nkan aye hun gbera yi pada de ba hun olufe ko si ona ti iyanu le gba wole e ja lo sori YouTube Facebook ati TikTok immediately ta ba ti pari la bo si church lati iworo de wo moto gbagi ele fe so kale ni we ma ebere church olorun ojiji nibi garage yen isin meji la se loni isin meji la se ni Sunday enikan ni e sa wo ago mejo abo ni si alakoko bere elekeji o bere ni ago merin loni oloni Wednesday ko si bo se ni ranu egbe yoyin dani o ati ko si o gbogbo eyan omo olorun ninu we letifiku chapter 2 verse 13 oni gbogbo ore re oni ko je ki yo odun gbogbo ebo sisun re gbogbo ore majemu re oni ni ko fi yo si e lo ka o letifiku chapter 2 verse 13 gbogbo eyan omo olorun mu ebo mu irunmin to fe fi yo si fifi yo si tumo si pe ji o po ji o yato si tenikan mo fi oju kere ore to ni yonu mo fe ke se laaro ida mewa to ni yonu mo fe ke file account number church re 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade biyan ba wole elo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan o gbe jade account number church ni o gbe eyan omo ti an bi loni ekun le ki so tele o gbe eyan omo ti an bi loni mo nawo ki oluran lowo ko dide fun o be se mark birthday yi tabi wedding anniversary yi e lo ka alaja ti o ni bimo in Jesus name happy birthday long life and prosperity number te share testimony yin sire 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin God bless you.